Was ahem dort blieb. Kung kiti ng pangplong motor gari ng pangjal helikopter ng chiko putup charde adur bin.